awufo ne beyi awade aye na enye wo wo tani ko ko buye mu biara na yende yebesira awade afine akoto.

What's an ebobi say? Wabema na siya jari sempu anwanyia. Wakana pemuo. Senya na semtia. Wanya jai. Adu wuso. Wabaya wusa. Ebano. Wakana pemuo. Senya na semtio. Oni Antonia, adu wuswe, wabaya wusa. Sika semno, wakana bamo. Yeah, sentia na semtia. Oni Antonia, adu wuso, wabaya wusa. Tia.

Media na kami ya mo profobi. Ye be di po ya di mame. Media na mi want to many na titi. Na sarodi na pupa shamani mo nyamwe. Amana oto

0: yano na atum frisro abetum katso bi se bisi mi nya fa chamu bi si kaso chamu
1: Class 24.com. We speak the capital. Mene Obana.

ayanga gaza bubro likaburu limamati aya u izi amai ano yo yo ama chini ni chini na na macho majini jeko to

Yare samu na ba tampana na ni wadi ni na no. Enne me kanibio sene mi ehuno. Simem papa, simem papa.

Mama, me na mi, mi uni amenka, biadi na mi fashion di amemu. Asidaya, awadidiya, ejase ya di nyangu panu anyamanu. Adena wini nyamu aye. Me ni a bright, me ni a jidini. Zana na pray ya siya, me besa mi mati ya siya sa. Anya useka, na anya wantoma bi. Na anya ufie bi awasie na aya dom ma ya mana so imara basi anela basi amara anope.

wadi nadum na do swati mi kwa ti ai ani asani amaye sani amaye sani amaye.